0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar, nagpapasalamat din tayo kay Yush Prioles na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito kasama si Mel Manzanilla. Hanggang sa susunod na kaalaman sa iyong daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
3: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
5: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
4: Kwentong kalusugan.
6: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Araw na naman ang Sabado kung saan tayo ay muling mapapaalalahanan paano nga ba pangalagaan ang ating kalusugan sa tulong po ni Ms. Mirna Arcega ng Tree of Life Wellness Center. Ako naman po si Jo Cabrera Alabastro.
7: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
6: Yes, Ms. Mirna, ano po ba ang ating health focus for today?
7: Ito ang health focus natin ngayon ay mga sikreto sa kusina na pwede nating gamitin para panglaban ng mga sakit natin. Instead na tayo ay didiretso sa pharmacy, diretso tayo sa kusina natin para ipaggamot sa ating mga sakit na nararamdaman para hindi tayo gamot ng gamot. Una-una, very costly ang gamot ngayon. Samantalang ito, walang bayad at nakukuha lang sa ating mga kusina at ito ay effective at nakakagaling ng sakit.
6: Okay, so, get ready na po mga kaagapay. Kung kayo

nakaitikay ng tikay at saka hindi na siya maka-continue ng pagkain niya. Siya ay titigil talaga at namimidate sa sakit. So, in-advisean ko, inom ka lang ng baking soda. At nung sinubukan niya, tuwang-tuwa siya. Naku, talaga palang magaling yung baking soda. Oo naman. Ang baking soda ay ginagamit. So, kakandawan mo lang ng mga, kasi medyo chalky ang kanyang taste, ano? So, mga 1/4 teaspoon. At saka, kandawan mo ng mga 1/4 cup ng water. Tunawin mo lang. At inumin mo siya every meal. Yun ay talagang nagkakos ng nagtatanggal ng hyperacidity at nag-ina-alkalinize niya yung environment. Napakaganda ng baking soda. At ang baking soda ay pwede natin gamitin din kapag ikaw ay kating-kate at may mga skin diseases ka. Ipapahid mo lang. Lalagyan mo lang ng konting water. No? Konting water sa isang sisidlan, isang bottle ng old medicine mo na empty, no? Ilagay mo doon at kanlawan mo ng water. Yon, ipahit mo siya sa iyong lahat ng area ng mga nangangati sa iyo. Especially yung mga may measles, mga may chicken pox. Kung kakamutin mo to lalo, mangangati ka lalo at magsusugat ka. So, lagyan mo lang ng baking soda, no? Para sa iyong kagalingan. At ito pala ay pwedeng gamitin nebulizer. So, halimbawa ikaw ay inaatake ng asthma, instead na mahal kasi yung mga Ventolin na inilalagay doon eh. Ito, pwede mo lagyan ng konting baking soda at lagyan mo ng water. Yun ang gagamitin mo, no? Para sa nebulizer mo, no? At ginagamit din ito kapag kayo may UTI. So, let's say, nangangati ang puwerta natin. Yun. Wag purong-purong baking soda kasi mahapdi siya. Mahapdi siya, no? So, ang gagawin mo, lalagyan mo na, dilute mo sa water, dun mo siya tutunawin sa water. So, ipapahid mo sa iyong puwerta. Malaking tulong ito para sa mga nangangati ang puwerta, especially mga diabetic, madaling mangati, no? At ito ay ginagamit din, no? Para daw sa kapag ikaw ay may singaw, lagyan mo ng baking soda, wag mo na, pwede mo diretso para mas mabilis ang paggaling, ang hapdi. Pero kung hindi mo kaya yung tindi ng hapdi, lagyan mo ng konting dilution ng water or imumug mo yung baking soda sa, ayun, lagay mo sa water, imumug mo at iluwa mo. Pwede rin naman kung ano ang gusto mo, anong kakayanan mo. Kasi pag diretso sa singaw, napakahapte. Pero isang lagayan lang o dalawa, tanggal lang iyong singaw. Hindi ba sakit din ang may singaw? Okay. So, ang baking soda, no, pwede rin natin, di ba, ang mga antiperspirant makakakos ng breast cancer. Yan ang pinagbabawal namin dito. So, dahil dun sa chemical, harmful chemical na meron ito. So, alam mo, yung baking soda, lalagay mo, dadalit mo lang sa water. Yun ang gamitin mo antiperspirant. Yung una-una, mura, efektibo pa. Yan ang baking soda, no? So, ano pa ang magagamit natin sa ating kusina? Cornstarch din tumot sa mga bungang araw. Yan eh, 1 teaspoon na cornstarch, lagay mo sa 1 glass of water at lagyan mo ng yellow para malamig, no? Ipahit mo ito sa mga merong area na mga bungang araw. Ito rin ang ginagamit para sa mga kati-kati natin pag may tikdas ka at may mga insect bites ka, ang kati-kati. Yan, gamitin mo ang cornstarch, no? So, ang cornstarch ay gamit natin sa pagkain, pero pwede rin palang gamitin gamot. At so, let's say, kating-kating ka, maglagay ka ng cornstarch sa one tub of water. Sa bathtub, ano, 1 cup ng cornstarch na ang ilalagay mo doon para halimbawa kating-kating ka for 30 minutes para mabawasan ang mga kirot ng sunburn at mga kati-kati, no? So, yan ang cornstarch. So, ano pa? Ano pa ang pwede nating gamitin? Ano? Ang dami-dami nating pwedeng gamitin. Apple cider vinegar. Ano nito? Nakakababa pala ito ng blood pressure. Nakakababa rin ito ng blood sugar. At saka cholesterol. At mga hyperacidity. Ito ang apple cider vinegar. So, yung 1 tablespoon of apple cider vinegar, lalagyan mo siya ng isang glass of tube ng water. Ito ay tinatawag nating wonder drug, no? Iinumin mo ito daily. Pero kung hindi mo mainom kasi syempre hindi

0: maasim ang lasa. Pwede mo naman lagyan ng 1 tablespoon honey. Kung ikaw ay laging nagle-leg cramps, ito ang inumin mo. Ang simpleng formula na to, may apple cider vinegar ka, 1 tablespoon, 1 glass of water, at 1 tablespoon honey. Pwede rin ito sa mga insomnia, di ka makatulog, sa nagdadiarrhea, at mga may menstrual problem, ito rin. So, ang apple cider vinegar, kung ikaw ay may dandruff, pwede rin itong ipahid sa iyong ulo or meron kang arthritis, ito pala ay ginagamit din ang apple cider vinegar. Okay, so, continue pa rin natin, VCO or virgin coconut oil. Naku, maraming sirbi ito. Ito ay isang tumor shrinker. Tuminom ka ng 1 tablespoon of virgin coconut oil, diretso lang kung kaya mo, no? Para sa ganun, ito ay nakaka-shrink ng tumor. Pero kung mataas ang iyong cholesterol, babantayan mo yung cholesterol mo kasi syempre, medyo yun naman eh, nakakataas ng cholesterol. So ang VCO, virgin coconut oil, ay tinatawag na antibiotic rin siya. Meron siyang antibiotic effect, no? And antiviral. So, kung kaya mo uminom ng 1 tablespoon of VCO every day, hindi ka tatamaan ng mga sakit. Especially ngayon, ano? Especially ngayon, na tag-ulan, ako, ang daming may sakit. Kung iinom ka naman ng, inom ng antibiotic, eh, talaga naman, eh, una-una costly. At, siyempre, alam natin na antibiotic eh, hindi naman magandang magde-develop ang resistance mo. Mag-VCO ka na lang everyday. Ayan. Tapos ito, ang VCO, wow, may ibang benefit din siya. Okay rin din daw ito sa mga may balakubak. Pwede din itong gamiting hair dye kasi pag ikaw, masama ang dye, di ba? So, pag ikaw ay pumuputi na yung buhok, may ibang makita mo na hindi na nalang nila pinapa-dye, no? Nahayaan na lang nilang puti ang buhok nila. Pero para magkaroon ng medyo silky siya, nilalagyan nila ng VCO yun eh. VCO para sa ganun eh, maging silky siya na magandang aging gracefully ka. Na hindi na sila nagda-dye. At kung may kuto ka, ito palang BCO ay pwede rin gamitin sa mga tao, sa mga bata na may kuto. Ito ang gamitin natin. Massage lang sa mga anit ng ating mga ulo. Honey! Ayan, honey. Ano naman ang benefit ng honey? Ito ay merong tinatawag na pinakamatandang gamot ito sa hika. Ito pala ang iniinom para matigil ang hika mo. At pwede mong inumin, pwede mong amuyin pala ang honey para sa hika. Mawawala ang hika mo, subukan mo. At pwede mo rin naman siyang inumin. Lagyan mo ng lemon, lagyan mo ng squeeze of lemon para sa ubo. At antibiotic rin siya. At pwede rin siya sa mga burn, sa mga napaso. Yan, lagyan mo ng honey. Huwag mo lalagyan daw ng, sabi sa research ko, yung mga, lalo, yung di ba tayo, pagka may na-burn, may na-paso, lalagyan natin ng toothpaste, hindi daw yun, sabi sa research ko. Ito, honey ang maganda. O kaya, aloe vera, yun ang merong calming and healing effect sa mga na-paso, no? Para hindi siya lumala yung maglala yung sugat na cause ng paso, no? Yun. Ito pa, para sa asthma, maglagay ka lang ng luya. Dalawang luya, no? Sa kilikili mo. Titigil ang asthma mo. Ayan. Sa mga ina-asthma, ngayon, lalo na ngayong tag-ulan, ang daming may sakit. So, pakinggan nyo itong ating natural remedy. Lagyan mo lang ng luya ang iyong kilikili, titigil ang puto lang, no? Lagay mo dyan, titigil lang iyong asthma. Yan. So, ito yung ating mga na pag-aralan.
1: May tanong lang ako tungkol sa puto, ano? Yung VCO, ilalagay sa ulo.
0: Oo.
1: Sa bagay, may langis, mas dudula sa kasusuyurin.
0: Oo, saka mamamatay sila doon.
1: Hmm.
0: Puto, oo. So, ilalagay mo sa mga anit anit yun sa ating
1: Ah,
0: yung
1: ibang masahe. Kasi nung araw eh, kapag kinukutuhan ako ng mga tsahin ko, nilalagyan talaga nila ng langis, coconut oil, no?
0: yes.
1: Madudulas yung lisa at saka yung puto pag sinuyo.
0: Para para sumama sila at para mamatay din sila
1: Eh,
0: etong
1: pero
0: puto.
1: yung luya sa kilikili, ano ang purpose nun?
0: Alam mo, hindi ko alam ang purpose, pero ang luya kasi syempre may antibacterial, antimicrobial effect, no? At the same time, maanghang siya. Yun ang nakita ko sa research. Kung maglalagay ka ng luya sa iyong asthma, sa iyong kilikili, titigil lang iyong atake ng asthma. Pag ikaw ina-asthma, yung likuran mo, likular ng batok mo, iikot-ikot mo yung pinakamatigas na area sa iyong batok, no? Sa magkabilang side, ikot-ikutan mo ng iyong daliri. Nakalagay, ganito ang hawak mo sa daliri. Dalawang finger sa kanan, isang finger sa kaliwa. Ikot-ikutin mo yung batok, likod ng batok mo na may matigas dun sa area na yun.
1: Mamasahin.
0: Mamasahihin mo. Titigil lang iyong asthma. So yan ang mga home remedies natin na napakagandang pakinggan upang sa ganun hindi tayo gamot ng gamot at readily available. Kung ikaw ay inaatake ng hyperacidity, syempre, ang dami mong nararamdaman. Alam mo yung hindadaliri mo, hawakan. I mean, sorry. Ito ba, SAM to, no? SAM, hindi pala hindadaliri. Daliri ba ito? Yung SAM?
1: Hinlalaki.
0: Ha? Hinlalaki, oh sorry, hinlalaki.
1: Tam,
0: SAM, ang tamo, hahawakan mo para sa iyong ano naman, hyperacidity o may digestive
1: tam.
0: tract. Oo.
1: Whether kaliwa o kanan.
0: Well, kanan ay panghahawak mo yun ang yun ang
1: Ah,
0: usual
1: kaliwa ang
0: ginagamit.
1: bibinan.
0: Oo. So, ngayon, yan ang mga anong tawag dito? Yan ang mga sikreto sa kusina na hindi natin nalalaman na pwede natin gamitin. Bawang, tulad ng bawang, ikaw ay inaatake ng high blood pressure, hindi na sakit ng ulo mo. Wonder drug din ito. Ilagay mo yung bawang sa ilalim ng dila mo, ay matatanggal ang ano mo, bababa ang blood pressure mo, magre-regularize siya. Hindi ka na ma-stroke kasi, ibig sabihin, ang tindi ng sakit ng ulo mo kasi taas ng blood pressure mo, kailangan pababa yung blood pressure. Maglagay ka ng yung isang butil ng bawang, i-crush mo yung para yung malalasahan yung alisin doon, ano, talagang lasang-lasa sa ilalim ng bawang. Yun, talagang bababa ang blood pressure mo. Yung mga inaatake ng pag matinding mataas ng blood pressure o magkakaroon ng stroke, yun, maglagay ka lang ng bawang. Parang hindi yung mga itinuturo ko ngayon o sineshare ko. Pero subukan natin, ano, na huwag natin ignorin. Pero yan, noong unang panahon naman, di naman uso ang mga gamot eh. Eh kung ito eh, sa research ko, ito ang sinasabing gamot, bakit hindi natin subukan upang sa ganun eh, masubukan natin kung talagang gagaling tayo o hindi, di ba? Yung mga emergency measure, na kasi tumakbo ka agad sa hospital, tumakbo ka agad sa pharmacy, subukan nyo kung anong meron kayo dyan na mga ingredients sa kusina na pwede mo gamitin pag gamot sa iyong mga nararamdaman na sakit na pang-emergency lang naman. So, yan ang ating mga masishare, no? So, ang bawang din ay iniinom para pang-ubo, no? Pagsasama-samahin mo ang turmeric, bawang, at luya. Siyempre, pagsasama-samahin mo, pakukuluin mo ito at siyang iinumin mo. Ito ay para sa mga may ubo. Lalo-lalo na nung COVID time, di malaman kung anong igagamot, no? Dahil well, biglaan nagkaroon ng COVID, hindi alam kung anong mga gamot at hindi sila makahinga. Maganda ang ito yung pinapakuluan nila noon. At maglalagay lang ng bawang sa bibig, kinakain ito ng diretsuhan. Na gumagaling sila yung nung una pa nang yun ang natatandaan ko, no? Nanguyain mo talaga ang bawang talaga para mapatay ang mga bacteria or ano ang cause ng COVID noon. Sabi nila, eh, whatever na, hindi pa nga unknown pa yun. So, alam mo, gumagaling sila. Kung ikaw may ubo, sipon, bawang lang, tatakuloyin mo lang itong bawang, luya, at bawang, luya, at itong turmeric, nako, at lagyan mo ng honey. Ito ang mga tinatawag na natural antibiotic na makakatulong sa atin na hindi na tayo bibili ng antibiotic. Gagaling tayo sa sakit. At kung ito'y, ito ay ginagamit din yung salabat, no? Ginger at honey. Pagka halimbawa wala kang boses, may sore throat ka, yan lang ang iinumin mo eh. Mawawala na yung sore throat mo. O kaya eh, kakanta ka. Uminom sila ng salabat para hindi mamaos eh. Napakagaling talaga nitong ginger. So, yan ay talagang mga tradisyon o na ginagawa na ng iba. Pero ngayon ay aking isineshare sa inyo at upang sa ganun ay magkaroon tayo ng kaliwanagan na maraming sikreto sa ating kusina. Maraming gamot na pwede natin gamitin na hindi natin alam. Pero pala, malaki ang matutulong sa atin sa pang-araw-araw ng mga nararamdaman natin sakit. So, let's say may toothache ka. Bawang lang ilalagay mo. Alam, inflamed na inflamed, may gingivitis ka. It's either ipatak mo dun sa merong butas, no, na ngipin. Alam mo, matatanggal yung kirot. Subok na, oo. O kaya, hydrogen peroxide, ilalagay mo sa bulak, ilalagay mo dun sa may area ng ngipin mo na may butas, mawawala ang kirot. Siyempre, pagka mayroon kang toothache, kumikurot yun, ang sakit ay namamaga, makakatulong ang bawang. At hydrogen peroxide, i-alternate mo siya. Napaka-effective nito at nasubukan. Hindi ko nasubukan pero nakita ko sinubukan ng mga na isang friend ko. Aba, talaga na wala kang namimilipit ng sakit sa ngipin. Nilagyan nga lang niya ng bawang. Aba, maya-maya, on the go na siya, nawala na yung sakit ng ngipin. At saka yung ibang magpapabunot ng ngipin, ayaw silang bunutan hanggang magang-maga. So, lagyan mo lang nito para mag-subside ang pamamaga. Para kung gusto mo pabunot ng ngipin mo, ay mabubunot without any medicine or medication. Bawang na ay nilalagay. Oo.
1: Pero tama din 'yon, ano, pagkatapos na mawala yung sakit ng ngipin, diretso na agad sa dentista kasi kapag sumakit na yung ngipin, ibig sabihin yun may sira na o may butas na.
0: Oo. Pero yung
1: temporary remedy
0: na para mawala yung pamamaga at mawala yung kirot, mapaparalyze kahit na kumikirot ang ipin mo, eto lang pala, punta ka lang sa kusina, mahanap ka ng bawang, ilagay mo lang dun sa may sugat, yung katang ng bawang, o nguyain mo kaya, kung kaya mo, yun, matatanggal yung inflammation, at saka yung kirot. Yan. So, pag may diarrhea ka naman, ikaw yung nagtatae, syempre, ang unang gagawin mo, uminom ka ng kasi hindi ka pwedeng ma-dehydrate. Alam mo, pagsasamahin mo lang ang, syempre, hindi ka na kailangan bumili pa. Kasi nakakamatay ang diarrhea pag hindi mo to dehydrate ang pasyente, no? yung mga electrolytes na mawawala sa'yo. Alam mo, pagsamahin mo lang ang asin at asukal at isang boteng tubig. Tansya-tansya lang mga 1 teaspoon kung kaya mo. Shake-shake mo lang. Yun ang gagawin mo. Hindi ka na bibili ng pupunta sa palengke para bumili ng pokari o kaya para ma-hydrate ka, usually na ginagamit, ano. Ito lang, nasa ba, o kaya oral hydrosol. Ito, pag samasamahin mo lang yung asin at asukal, siyang gawin mong para i-hydrate ka or else baka ikamatay mo pag ma-dehydrate ka, nakakamatay ang diarrhea. At yung dahon ng kung meron kayong dahon ng bayabas, yun, pakuluan mo. At siyang inumin mo, gawin mo tubig para ma-hydrate ka. At the same time, nakakatigil ito ng pagtatae. Ang dahon ng aratilis, dahon ng bayabas, o kainito, yan ang ako din sa aking mga...
1: Ayun, bago sa pandinig ko yun, yung dahon ng aratilis, ang alam ko, yung bunga lang ang kinakain dyan. Eh. Meron palang... health benefit itong dahon ng aratilis. Anong lasa niyan?
0: Siyempre mga herbal yan, iba-iba mga lasa niyan eh. Wala namang masarap. Pag hindi mo mainom, lagyan mo ng konting patak ng honey para mainom mo. Yan na lagi ko. Kasi ang honey ay talaga namang may antibiotic effect ito eh. Kaya pwede mo na itong lagyan ng honey. At of course, para sa mga nagtatae, huwag ka munang kakain. Brat, tandaan natin, brat. Kain ka ng bread,
1: Banana.
0: banana, rice, rice water, apple, at toasted bread. Huwag ka munang kakain ng kahit na ano. Muna, mag-brat ka muna. Ulitin ko, banana,
1: Rice
0: rice,
1: water.
0: am na tinatawag, di ba? Tapos, yun lang ang pagkain mo, rice. O congee, pwede rin, no? Congee. Water.
1: Apple.
0: Oo, apple and toast or
1: Toast.
0: toasted bread. Oo.
1: Okay,
0: So,
1: I see. Opo. Miss Mirna, ang dami nating mga nakuha, no, ng mga ingredients sa kusina and even yung sa palengke. Luya, bawang, mga bagay na pwede nang ipanggisa. Eh, pwede rin sa ating mga pangangailangan sa katawan, ano. And para po sa mas marami pa pong mga information na maibabahagi, ang Tree of Life Wellness Center, saan po kayo matatagpuan?
0: Matatakpuan kami sa landline, ano, 8776-3742. Again, 8776-3742 at cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Kami ay nagkakandak ng health forum face-to-face dito sa aming center once a month. So kung gusto mong marami pang mas matutunan, punta lang kayo dito, mag-schedule kayo, napakain kayo ng mga healthy food. Siyempre, may konting bayad lang para lang sa commitment fee na 100 pesos. Kung gusto mong akitin ng inyong buong church, punta lang kayo rito para mas marami kayong matutunan at makatikim kayo ng mga healthy foods because ang buhay ay kailangan, ay very important sa atin. Health is wealth. Kaya kailangan natin itong pangalagaan at matutunan kung anong mga pamamaraan para natin ito ma-maintain instead na gamot tayo ng gamot.
1: Okay, at dito na po nagtatapos ang ating programa ng Kwentong Kalusugan. Kami po ang inyong mga nakasama, Jo Cabrera Alabastro.
0: Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
1: Hanggang sa susunod na episode ng programang ito, nawa po ay patuloy kayong maging malusog at maayos ang pangangatawan. God bless you po!
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong Kalusugan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

amuning aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kagahon. So maing agagid kag welcome sa aton nga online broadcast. Pagi sa aton nga website ang www.febc.ph kag amuman sa aton nga Facebook page ang 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, amo na nga ito nga official FB page, no? So kung wala nyo pa na-like at na-follow, i-ano nyo lang, i-like, follow, and share, no? Search nyo lang 1062DXKI-FEBC Radio. Amo na nga ito nga official FB page. Okay, may agagid sa tanan nga nakabugtaw na kag masako na sa aton nga mga hilikoton, no? Nga usually ginahimo naton kon aga, no? Sa mga nagaluto pamahaw, nagapiparar para magkadto sa trabaho, nagaabris ang mga negosyo naton dira sa aga pa, no? And good morning gid sa inyo tanan. May aga kay Sister Pressy Bernardino. Siling niya, good morning, God bless you all. Oh, God bless us all, stay blessed. Everyone, stay safe. Ayan. May nga gaman kay Dondon Kagas, ang aton nga kaupod sa technical. Kay Maring Abe Navarro, Abe Gonzales Navarro, kay Paring Ray Navarro, dira sa Barangay Grinyo sa City of Tacorong, good morning. Siling ni Maring Abe, thank God it's Monday. Good morning everyone. God's blessings and protection be upon us all. Yan, umaman kay Hazarel Tada. Yan, good morning. A blessful Monday to us because God is so good. Siling niya. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, blessed morning Pastor Alex. Siling niya, and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Yan, may agagid sa inyo, no? Kay Brother Ed Katakutan, kay Sis Janet, may aga sa inyo dala sa Kipalbig. Good morning po, siling ni Brother Ed, nga aga pa nagabugtaw na, no? So, sa mga nag-like, nag-follow, nag-share sa aton broadcast, no? May aga kay Sister Agnes Branya Domingo. Amo man kay Dai Panganiban Roque, kay Mercedita Velado Sanchez, kay Sister Beveline Hilahos Fonticha, kay Ati Daisy Calixton Flores. Amo man kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kay Sir Vic Lagora, kay kag sa Sinaon family, no? Kay Nay Helen, Nay Piring, and Joanne. Amo man kay Wendelin Bayori Barrientos. Sige niya, good morning, Pastor. Include sa prayer for healing si Brother Ronilo. Yan, may ginabatyag siya sa iyang lawas. Kag prayers for spiritual growth, provision. Ayan. Kamuman kay Francisco Espiritu Jr. Good morning, Pastor. God bless you and all staff ng DXKI. May agagid, no? Kay Giovanni Bosia Isconde. Good morning, Pastor Alex and DXKI listeners. May agagid sa inyo tanan. Kag hindi pa kita maka-broadcast sa aton transmitter, no? Kay ginapaabot pa naton ang transformer nga bago nga itakod sa poste. Ayan. Kay ang aton nga istasyon, ang iyang poste, ang iyang transformer, tatlo ka bilog, no? Tatlo ka 15 kilowatts transformer. Kay 3-phase ang aton nga linya, no? So, naglupok ang isa. So, munang kinanglanta pa nga i-kayuhon, no? I-replace, i-baklansang bago. So, gaabot gid ang mga panahon nga pareho sina, no? Nga
medyo major ang trouble. So, pila na kasi managawang off-air kita sa aton nga transmitter. Propadayon ang aton nga online broadcast. No? Good morning kay Sis Marge Agarado Samintar. Sili niya, good morning Pastor Alex. God bless everyone. Kag amuman kay Sister Gemini Ong Ante. No? May agagid sa inyo. Okay, sino pa gid? No? Kag good morning gid sa inyo tanan, no? Sa mga naga puro pangapi na daga pa init-init sang aton nga mga tiyan para ma-condition. Ayan. Kag sa mga naga luto sang pamahaw, no? Kumusta ang aton mga tinig-ang da? May subong, no, kay nauso na gid ning automatic rice cooker. At least hindi mo nabantayan, no? Sa una, ang pagdigang, ano gid, it's an art, no? Kung maayo kagid yung magtigang sa kahoy nga wala dukot at itanda kagid, no? Yan. Pero ang iban gusto nila may dukot kag kung magkaon sila, ginakarikad nila dayon kag unahon tong dukot, no? Kay nami manggid, no? Especially kung nami nga pagkadukot, tapos gid, no? Good morning kay Langga Dimasuay. Amo man kay Sis Amilin kag kay Brad Banban Magan dira sa Barrio 5 Banga. May nga sa inyo da, no? Mayo nga pagluto sa mga tinapay da. Ayan, kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw October 5. Kag sa mga naga-celebrar sang ilang birthday, happy new year, happy birthday, no? New year gina para sa inyo. Kag sa mga naga-celebrate sang ilang mga anniversary, especially ang wedding anniversary. So yari ang aton nga birthday song para sa inyo tanan. Pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Okay, padayenta sa aton nga program, alas 5:12 ang aton nga oras. May nga gadira sa mga nagasako-sako na, no? Kag halong gid sa pagbiyahe, no? Especially kung nag-drive ka, kag nag-commute, no? Halong gid sa dalan. Yan. Kag subong aga, kadto sa aton nga meditation. And our verse is found in the book of James, no? Sa libro ni Santiago, chapter 1. Kag basahon naton ang verses 2 to 8, no? Book of James, chapter 1, verses 2 to 8, no? Libro ni Santiago, kapitulo 1, versikulo 2 hasta sa 8. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, mga utod ko kay Kristo, magkalipay kamo kun magabot sa inyo ang sari-sari nga mga pagtilaw. Kay nahibaluan ninyo nga ang mga pagtilaw sa inyo pagtuo nagaresulta sang pagbatas. Gani, batasan ninyo ang tanan nga kabudlayan agud manginhamtong kamo. Kag wala sing anuman nga kakulangan ang inyo pagkabuhi. Kung may ara sa inyo nga kulang sang kaalam, magpangayo siya sa Dios. Kag ang Dios magahatag sini sa iya nga wala sing hawid-hawid kag aligot-gut. Pero kung magpangayo kamo, dapat magsalig kamo nga ihatag niya ang inyo ginapangayo kag indi kamo magpangduha-duha. Kay ang tawo nga nagapangduha-duha pareho siya sang balud nga ginahuyop kag ginapalid sang hangin. Ina nga tawo nga nagapangduha-duha wala sing kasiguruhan sa iya mga ginahimo. Hindi siya maghuna-huna nga may mabaton siya halin sa Ginoo. Amo ini ang pulong sang Ginoo in James chapter 1 verses 2 to 8. Si Apostle James, half-brother ini siya ni Jesus Christ. Kag isa siya ka leader, no? Prominent nga leader sang early church dito sa Jerusalem. Kag ginsulat niya ining iyang epistle. Ginsulat niya ini para sa mga Kristohanon nga naglalapta, no? Sa sagwa sang lugar sang Palestine. Ini nga mga tumuluo hindi sila komportable sa ilang sitwasyon, no? Kay tungod sa ilang pagtuo kay Kristo, naga-experience sila sang pressure, no? Sa ilang sosyedad. May kaimulon, no? Kalabanan sa ila, imol. Kay ginapigos sila, no? Hindi ka makanegosyo, hindi ka marilisan sang mayor's permit da, no? Kay tungod gani nga Kristohanon ka. Tungod sa imo pagtuo, wala ka sa mga barangay permit da, mga mayor's permit, budlayan ka, no? Kag socially, they are oppressed, no? Mga kasimanwa nila, gina-persecute sila. Kag mismo sa ila mismo, nga mga nga katilingban sa ila komunidad, may mga gamo. Kag direkta kaayo si Apostle James sa pag address ang ilang sitwasyon, kay balaan niya nga kung matutuod ka nga Kristohanon, makitaan ina sa mga panahon nga may ara sang mga trials, no? Mangin mabudlay ang pagpangabuhi. Okay lang mangin Kristohanon kung daw wala kaya problema, no? Kung wala daw wala kasang mga trials, okay lang, no? Daw wow, kanami gid, God is good, mga, and God is good all the time. Daw nami gid ihambal, pero kung damo na gani trials, dira na makita, no? Dira na makita ang matutuod naton nga kinaiya. So muning ginasulat diri ni Apostol Santiago. Gina-address niya ang realidad nga
may mga trials diri sa kalibutan. Kagula siya nagasiling nga magkaradula na, mayara, gid na, siling niya. Pero dapat maintindihan naton ina nga mga trials. Yan. Kinanglan nga ginsulat niya na para magkaroon sang encouragement nga magbatas ang mga Kristohanon. Kinanglan nila sang biblical perspective, no? Pananawon nga nakabasi sa pulong sang Ginoo para makita nila ang purpose sang Ginoo sa ilang nga mga trials. Although hindi na makita dayon, no, mabudlayan ka, pero dapat makita mo nga may aray na purpose. Ang mga trials, ara dira, hindi kay tungod nga ginpabayaan kamo sang Ginoo, kundi nga ginagamit sang Ginoong trials para magnami, maglambo, magproduce sang isa ka bilidhon nga butang sa inyong espirituhanon nga pagpangabuhi. Muna siling ni Apostle James in chapter 1 verse 2, siling niya, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Okay? May mga butang sa aton kabuhi nga daw hindi ga naton gusto tunaan, pero sa matayas ang Ginoo, balaan niya nga kinahanglan naton na. Ano ina nga mga butang? Number one, pagpasinsya. Budlay gid ya, no? Magkaroon sang pasinsya. Ikaduwa, ang pagbatas or

ati lupad gid ang pagtuo sa bintana, no? Usually, ng mga tao nga nagakadto sa gym, balaan nilang nagadako o nagadevelop ang ilang muscle basta isubject nila sa ng mabudlay, no? Ng resistance. Maghakwat sila sang weights. No? Pagtuod bang gid, no? Mga tao nga nag-gym, basta mayo lang nga program, naganami gid ang ilang mga muscle kay tungod gani nga ginapaagi nila sa kabudlayan ng ilang muscle. Amo man ang aton nga pagtuo, no? Mag-mature lang ang imo pagtuo kun maagihan ikaw sang mga trials, mga testings. Yan. So amo nang asiling ni Apostle James, count it all joy when you meet trials of various kinds. Wala siya nagsiling nga, sige, enjoy mo lang ng mga trial mo. Wala siya nagambala mo na, no? Kundi nga, balaan ni Apostle James nga kung may trials, may ara sang kasakitan, no? May ara sang kasubo. Kag sino man bala gusto nga masakitan kag masubo, no? Kitaya, as much as possible, gusto tayo nga malipay ta. Nga wala sang kasubo. Pero ang kalipay sang isa ka Kristohanon ara sa kumpiyansa nga bisan miara sang trials pagantos gina accomplish sang Ginoong iya nga purpose pagi sina nga mga trials. Huh? So but silingon may mga panahon nga mahibi ka lang gyapon, no? Instead nga malipay ka may ara sang paghibi kag kasubo. Pero sa imong kasubo, paghibi, may kalipay. Munang diferensya. Pwede nga ma-discourage ka or disappointed ka, pero nagasalig gihapon sa Ginoo. Pwede nga nahadlok ka, pero obey ka lang gihapon. No? Sunod lang gihapon sa Ginoo. Okay? Ang pagtuo, ang butsilingon sang pagtuo is, ang Ginoo ya ang mag-determine kung ano ang resulta. Hindi nga ang trials. Okay. Kay basi may ginagyan ka nga trials, subong, masiling ka nga, ah, wala na gidni. Tapos na gidni, bugto na gidni. No? As if nga ang trials ang mag-determine sang resulta. Hindi, no? Ang Ginoo ang mag-determine sang resulta. Muna nga, we have to continue to depend on God, no? Kay ginatistingan sang trial ang aton nga pagtuo, no? Tistingan niya gid na. Part gid na sang aton nga pagpangabuhi. Hindi ka magsiling nga madula na. Hindi na siya madula, no? Pero siling ni Apostle James, kuan ina nang may maayo ina nga resulta inang testing ina. So you have to consider it all joy. Parehas sang gold, no? Kagabi nagalantaw ako sa mga tao nga nagapanguha sang gold sa ano ni sa sapa kag ginabaligya nila. So inang gold nga na daw sari-sari porma na, no? Hindi mo mabalaan kay ang porma niya daw hindi ma-drawing, pero kung para ma-purify ina, ikalayuhan ina sang goldsmith, no? I-blow torch niya na para makita niya ang kalidad kag ang purity sang gold. Yan. Amo man na sa aton kabuhi, no? Ginaalaw sang Ginoo mga sirkumstansya nga nagapakita sang aton nga kung ano gid ang sulod sang aton tagipusoon, no? Ang kumod-kumod kay mo daya, ano na, no? Pag may trial ka, magwa gid na, no? Makumod ka gid. So ginapakita na sa imo sang Ginoo nga amo kasi na, no, kag kinanglan nga kambyuhan mo na. Instead nga magkumod, mag salig sa Ginoo. No? Kay amo na ang purpose sang trials, immature ikaw himuon ikaw nga hamtong, no? Ayan, so madamo trials, no. For example, kulang ang kwarta, no? Pinansyal. Kaduha, may problema sa relationship nimo,

0: sa pamilya, sa personal. Katatlo, na marimalasoy mo mga plano. Trials man agihapon. Kapat ng gapangamuyo ka pero daw wala sang sabat, no? Dugay ka na gapangamuyo, tinuig na pero daw wala gihapon answer. Ayan. So kung ano ang response nimo sa mga trials nga na, amo na siya ang kondisyon sang imo nga heart. Si Apostle Peter, amo man ang iyang observation, no? Ang aton nga pagtuo ginatistingan pareho sang kung paano nga ginapurify sang kalayo ang gold. Amo gina, no? Lantawon nimo sa YouTube, sa internet. Ginakalayuhan ginang gold kag hindi niya masunog, no? The more nga kalayuhan mo ang gold, the more na siya nga naga-pure. O makuha ang iyang impurity, hindi mo na kaya sunugon. The more nga nagahining, the more nga nagaidlak kag nagabadlak. So mo na ang trials. Okay? Makita mo nga pag maabutan ka sang trial, may mga bagay gali nga ara sa imo kaw galingon nga hindi nami. May nagakontrol gali sa imo. Ayan. So madiskubrihan mo na, damo ka madiskubrihan, no? In the area of finances, sa area sang imo nga health, sa imo nga mga kabataan, no? Though sa madamo nga panahon gusto naton i-control ang aton nga circumstansya, ang aton sitwasyon, rather than we commit them to God. Muna isa gawagtas ta kay gusto gid naton abi kontrolon, gusto tagid nga sa aton sarili nga kusog instead of depending on God. So kung kisado ginahimo mo Diyos ang sarili mo nga masiling ka nga, hindi kaya ko ni abilidaran nga daan ko, no? Damo ko yan na balaan, so kaya ko ni. So instead nga mag-depend ka sarili mo, ginahimo mo na nga Diyos ang imo yang kaugalingon, ang imo kusog, and you don't depend on God anymore. Pero kung may ara trials nga mga kusog, especially kusog nga trials, ginapakita kung dira, kung ginapakita sang trials kung matuntuod ka gid ba nga makusog o maluya, or kung ano gid ang imo nga ginadipindihan. Okay? Hindi man tanan nga trial punishment sa sala, no? Hindi na siya amo na, no? Hindi na iya insakto nga konklusyon nga kung ang isa ka tawo may ara damo trials, basi damo siya sang ginimo sala. Hindi na siya amo na, no? Sa kabuhi ni Job, makita nato na sa Biblia, no? So, hindi nato niya assume nga kung may mga trahedya, sala dayon ang iyang puno, no? Sometimes, ang pag-antos naton resulta ina sang pagkabuhi naton diri sa kalibutan nga nalatom sang sala. It does not necessarily mean nga basi may sala ka, muna nga damo ka sang trials, damo, ginabutan kasi na. Hindi na siya, no? Mali na siya nga assumption. Not always. Or maybe, nag-aantos ka kay ang ibang nga tao naghimo sang mali nga desisyon na piktuhan ka. Huh? Or maybe, kung kisa, nag-abot ang trials kay nagasunod ka sa Ginoo. Faithfully, nagasunod ka kag nagaserbisyo ka sa Ginoo kag naabutan ka sang trials. So may mga circumstance nga hindi naton ma-explain. Pero may purpose. Ginagamit siya sang Ginoo para sa isa ka divine purpose. Okay? So, kabay nga, ano, naubusan na bitaw oras, no? Nami ni kung laba pa aton panahon, no? Damo pa ta istoryahan, pero naubusan na ta oras. Pero amo na siya, no? Hindi tungod kay may trials, may nahimo ka na sa laya. Don't be too hard sa imong kaugalingon, no? Sagad basol sarili mo, kundi nga idala kag ipangamuyo sa Ginoo. Okay, kag wala na ta oras, no? Kag kabay nga mangin ano man ni sa aton. Reminder sa aton tanan, ah, no? Kay kinanglan tani. Good morning kay Ma'am Nancy Barrientos para sa inyo. Good morning Pastor Alex and to all my call listeners today. I am especially grateful to God for another brand new day. I am also celebrating my 28th year in the service of DepEd. Wow, congrats kid ma'am. Now my heart is filled with thanksgiving for God's sustaining grace, mercy, guidance, and faithfulness throughout these years. Through every challenge and blessing, He has remained faithful. All glory and honor belong to Him. And congrats kid, 28 years na, hindi na basta-basta. Kay Sister Sheila Maghari, good morning. Kay Sister Mitch Tyson, good morning Pastor Alex. Everyone, good morning. Namay nga gagid sa inyo. Kay Brother Ken, kag sa iban pa no. Kay Sis Ging Galsote, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Wala nagigita oras no, so sa liwat nagapamahalam ako sa inyo sa aton program. And God willing, updanay naman kita buwas nga adlaw no. Kag saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong atanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ano ang iyong mga dahilan bakit ginagawa mo ang mga spiritual disciplines tulad ng pagbabasa ng walang mintis sa Biblia, pananalangin at pagsimba kada araw ng Linggo? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Baka mahulog ka sa tinatawag na modified legalism kung sumusunod ka lang sa mga dapat at hindi dapat gawin ng mga Kristiyano, ngunit hindi mo talaga naiintindihan ang mga ginawa ni Kristo para sa iyo. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa huling bahagi ng mensaheng A More Biblical Approach to Christian Living.
2: Okay, now, pangalawa. Ano yung pangalawang sinasabi ni Pablo na mas biblical na approach to Christian living? A more biblical approach to Christian living is not just to exercise spiritual disciplines. Yung sabi ko nga, hindi lamang yung quiet time ka every day, attend ka ng church, mag-communion ka, at ganito gawin mo, etc. Hindi lang yun. But to focus on the person of Christ and the benefits of our union with Him. Kasi posible, ginagawa mo lahat, nag-quiet time ka, o nagbasa ka ng Bible kanina, nagbasa ako. May mga namimiss ka na ba? Wala. Ano? Isang buwan na ako sunod-sunod na nagbabasa. Talagang dire-diretso. Pinagmamalaki mo yun. Oh, ikaw, late, absent ka ba nung isa? Hindi. Lagi ko ma-attend. Ang aga ko nga laging umattend eh. Ikaw, nakafocus ka dun sa mga activities na yon. Oh, nagpipray ako. Oh, lagi ko nagbabasa ng Bible. Oh, lagi ko ma-attend. Pag communion, lagi akong nandyan. Oh, lagi ko nag-share. Pero posible sa lahat ng mga activities na to, nawala si Kristo. Nawala yung kanyang pagiging Panginoon na siya ay nasa puso mo. Nawala yung idea na ikaw ay na kay Kristo. Nawala yung idea na dahil ikaw ay na kay Kristo, kung ano yung nangyari sa kanya nung siya ay namatay, namatay ka na kasama niya. Nung siya ay nabuhay mula sa mga patay dahil ikaw ay nasa kanya, kasama kang nabuhay. Hindi mo naiintindihan yon. Ang naiintindihan mo lang, dapat basa ng Bible, dapat ano, pagka mayroong mga idea na you have died with Christ, you have risen with Christ, parang, ano yun? Eh, alam niyo mga kapatid, ito ang tinutukan ni Pablo. Kung babasahin natin yung Colossians, hindi niya masyadong binigyan ng din, nag-quiet time ka ba? O, naganito ka ba? Naganyan ka ba? Hindi yun. Mapakinggan ninyo ha. Tingnan nyo ang verse 12. Giving thanks to the Father who has qualified you, o tapos na, to share in the inheritance of the saints in light, He has delivered us, nangyari na, from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, nangyari na, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Kaya kayo ay nalipat mula sa kaharian ng Diablo at nailagay sa kaharian ng kanyang anak na si Jesus dahil sa ginawa ni Kristo sa krus na pagkamatay, niredeem niya kayo, binayaran niya ang inyong mga kasalanan, kaya napatawad ang inyong mga kasalanan. Nangyari na yun. O, tanong, yun ba yung lagi nating iniisip pag ginagawa natin itong mga spiritual disciplines natin? Kaya ako nagsaserve kasi, pinatawad na ako ng Panginoon. Binayaran na niya lahat ng mga kasalanan ko. Yung ba yung nangunguna sa ating isipan? O yung, dapat, sabi ni Pastor, dapat nagka-quiet time, dapat nagbabasa ng Bible, dapat umaattend ng teya, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi yun ang binibigyan ng diin ni Pablo. Now, don't misunderstand. Hindi ko sinasabing, huwag nyo nang gawin yung mga yon. Ang sinasabi ko, higitan nyo pa yon. Manggaling yan sa idea na, wow, ako ay na kay Kristo na. Ang buhay ko ay si Kristo na. Si Kristo ay nasa akin na. Yun yung dapat umiiral. Kaya tingnan niyo si Paul. Ano, yun ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang mga descriptions niya tungkol kay Kristo. Gusto niya, si Kristo tutukan niyo. Oh, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sabi ng chapter 1 verse 15, for by him all things were created. Dire-diretso yan hanggang verse 20. And through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Ang gusto ni Pablo, yun ang tutukan nyo. Yung inyong, yung si Kristo, sino siya, at yung connection ninyo sa Kanya. O kaya tinan nyo, sabi niya sa verse 21 and 22, and you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death. Lagi ba nating iniisip yon? Na tayo ay redeemed na? Na tayo ay reconciled na dahil sa pagkamatay ni Kristo? O verse 27, ito sabi niya, Christ in you, the hope of glory. Nasa isip ba natin yan? Christ in me. Si Kristo ay nasa akin na. Again, no? Hindi lang yung, oh, nagbasa ka ba ng Bible? Nagpray ka ba? Nagganto ka ba? Hindi ko sinasabing huwag mo nang gawin yon. Pero nang gagaling ka to sa idea na nasa akin na si Kristo. Nandito na siya sa puso ko. Reality ba yun sa atin? Tingnan nyo chapter 2. Christ in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. O, nakapokus na naman kay Christ. Sabi din sa verse 9, for in him the whole fullness of deity dwells bodily. Alam niyo ba't niya ginagawa yon? Gusto niya kanyang sabihin, huwag kayong tumututok dito sa mga false teachers at yung mga sinasabi nila. Hindi, gusto niyo makapunta sa Diyos. Dumaan kayo kay sa angel, dumaan kayo sa saint, dumaan kayo kay Mary, dumaan kayo kay Jesus. Hindi, sabi ni Pablo, hindi, wag na doon. Diretso kayo kay Jesus. Sa Kanya nakatago lahat ng kayamanan, ng wisdom and knowledge. Sa Kanya yung fullness of deity. O, tapos sabi niya sa chapter 2, verses 10 up to 20, tingnan niyo yung mga benefits natin kay Kristo. Verse 10, you have been filled in Him. Sabi ng verse 11, in Him you were circumcised with the circumcision made without hands. Sabi ng verse 12, having been buried with Him. Sabi din ng verse 12, in which you were also raised with Him. Sabi ng verse 13, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Sabi ng verse 14, cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands. Sabi ng verse 15, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. Sabi ng verse 20, with Christ you died to the elementary spirits of the world. Tinan niyo yung benefits natin kay Kristo. You're filled, you're circumcised, you're buried, you're raised, you're made alive, you've died to the elemental spirits. Yun yung gusto ni Pablo. Sabi niya, ito, tutukan niyo. Oo, mag-quiet time kayo. Oo, mag-pray kayo. Oo, mag-serve kayo sa church. Pero huwag niyo kalimutan to. Ito na kayo. Ganito na kayo. Chapter 3, sabi dun sa verse 1, you have been raised with Christ. Sabi ng verse 3, you have died and your life is hidden with Christ in God. Sabi ng verse 4, Christ, who is your life? Sabi ng verse 9, you have put off the old self with its practices and have put on the new self. Nangyari na. Sabi ng verse 11, Christ is all and in all. Sabi ng verse 13, as the Lord has forgiven you. Ano sinasabi ng mga verses na ito? Ang sinasabi lang nito is, ang binibigyan ng diin nitong mga verses na binasa ko is this, kung gusto nating mamuhay ng tama sa Christian life natin, wag lamang tayong faithful sa mga spiritual disciplines natin, kung hindi, tutukan natin si Kristo, kung sino siya, at alamin natin, intindihin natin, namnamin natin ang ating pagkakaisa sa Kanya, na tayo ay konektado na sa Kanya, na si Kristo ay nasa atin na, na tayo ay naki Kristo, na anuman ang nangyari sa Kanya, nangyari rin sa atin. Nung siya'y nilibing, nalibing tayong kasama niya. Nung siya'y nabuhay, nabuhay tayong kasama niya. Nung siya'y dinala sa langit, sa totoo lang, according to Ephesians, kasama na natin siyang napunta ng langit. Sumama tayo doon. Kahit na physically nakikita natin sarili natin dito. And all of that, yun ang dapat nating bigyan ng diin. Ingatan natin na hindi tayo babagsak dito sa isang bagong klase ng legalism. Ano ibig sabihin? Ito yung tipong babasa ka ng New Testament sa epistles, nakalagay doon, children, obey your parents in the Lord in everything. Tapos sasabihan mo lang yung bata, Christian nga siya. O anak ha, tinan mo, sabi ng Bible, obey everything. Kailangan sundin mo to. Kailangan sundin mo yung ganyan. Hindi, hindi lang ganun. Kung tututok ka lang dun sa mga do's and don'ts, yung mga ito dapat mong gawin, ganito dapat ang gagawin mo pag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, kung puro lang ganun, that will be another form of legalism. You must go beyond that. Kailangan intindihin mo muna, bakit ko ginagawa to? Bakit ko kailangan sundin itong mga do's and don'ts na to, itong Christian do's and don'ts? Because you are already in Christ. Bakit kailangan mong put to death itong mga kasalanan ito? Because you have already died with Christ. Bakit kailangan kong i-put on itong love, itong compassion? Because you have already been raised in Christ. Bakit kailangan kong lumakad ng maayos? Because your life is in Christ and Christ is in you. Tingnan nyo, ibang pananaw yun eh. Malalim na pananaw yun. Kaya hindi lang ito yung gawin mo tong ganyan. O kaya ikaw, kayo Kristiyano, dapat laging faithful. Hindi. Kaya mo ginagawa yun. Kasi yung puso mo, punong-puno ng pasasalamat. Kasi dahil, iba na yung relasyon mo kay Kristo eh. Na yung mga benepisyo ka na natanggap eh. So, let me close itong ating pag-aaral ngayon. But I want to close itong study na to using 2 Timothy chapter 2, verse 1, and then verses 4 to 7. Kasi parang dito nakita ko, may connection dito sa Christian life natin eh. Kahit na ibang passage ito. Ito yung huling sulat ni Pablo. Tingnan niyo sabi niya, no? Basahin ko lang. Kausap niya si Timothy, sabi niya, "You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus." Verse 4 hanggang verse 6. "No soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him." Verse 5. "An athlete is not crowned unless he competes according to the rules." Verse 6. "Is a hardworking farmer who ought to have the first share of the crops." Verse 7. "Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything." Okay, ito. Tingnan nyo kung paano ko i-apply ito. Ididikit ko sa pag-aaral natin ngayon. Sabi ni Pablo dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, "My child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus." How do you live the Christian life? Kailangan, nandito ka sa, nanggagaling ka dito sa idea na to, nakatanggap ka na ng grace mula sa Panginoon. Namatay ka na kasama ni Kristo. Nilibing ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka na kasama ni Kristo. Bayad na ang mga kasalanan mo nung napako siya sa krus. United ka na kay Kristo. Anak ka na ng Panginoong Diyos and all of that. Yan yung grace. Hindi ka nagsumikap, hindi ka nagtrabaho. Ginawa sa'yo yun ng Panginoon. Libre. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, dahil sa trust mo kay Kristo, let those thoughts strengthen you and encourage you. O, tingnan nyo, andun yung unang aspect. Kaya it's not just spiritual disciplines, do this, do that. Hindi, intindihin nyo muna, ito, mga realities ito. Okay, pangalawa. Sabi ni Pablo, gumamit siya ng picture, mga analogy, soldier, athlete, farmer. Ano bang ginagawa ng soldier? Sabi niya, ang soldier, sinusunod niya kung ano yung sabi ng kanyang boss. Nung kanyang, yung kanyang, yung ranggo na mas mataas kaysa sa kanya, hindi siya nadadala sa mga iba't iba pang mga distractions, kundi kung ano sabi ng mataas na opisyalis, sinusunod niya lang yon. Tulad ng maayos na soldier, tulad ng atleta, kung ano yung required para manalo ka sa contest na to, hindi ka lumilihis doon. Tulad ng isang farmer, eh hindi yung pabanjing-banjing, nagtatrabaho yun ng mabuti at siya yung aasa na yung trinabaho niya isang araw mamumunga. Anong point ni Pablo dito? Ito mga dapat nating gawin. Bilang Kristiyano, hindi tayo nagre-relax. Ang buhay natin bilang Kristiyano, para kang soldier, para kang atleta, para kang farmer. There's hard work. It's not let go and let God alone. So nandun yung balance eh. Nandun yung aspeto na eto ka na. Eto na yung ang mga scholars may tawag dyan eh. The indicatives and the imperatives. Yung indicatives, ito yung mga totoo na nangyari sa'yo dahil sa grasya ng Diyos. You're united to Christ, you're dead, you've died, you've been buried, you've been raised with Christ, and all of that. Yung imperative, yun yung mga utos. Yung dalawang yon dapat ginagawa natin sa Christian life natin para maging mas biblical yung Christian life natin. Okay, ngayon, balik tayo sa 2 Timothy chapter 2. Verse 7. Tingnan nyo ngayon ang sabi ni Paul. Pagkatapos niyang sabihin, be strengthened by the grace, no soldier, athlete, farmer. Sabi niya sa verse 7, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Ang point ko, ngayon na natapos itong pag-aaral natin, please, wag naman gawin ninyo na dami nyo notes, dami nyo kinuhang kwan, talagang ano. And then paglabas nyo dito, yung notebook nyo, sinarado ninyo, nilagay nyo dun sa lamesa ninyo, and then kinalimutan na ninyo. Hindi, sabi ni Pablo, think over what I say. In other words, wag natin titigil ang pag-isipan itong mga to. Pag-uwi natin, paglipas ng susunod ng mga araw, iniisip pa rin natin to. Ano pa yung ibig sabihin ng sinabi ni Pastor? Ano pa yung sinasabi talaga ni Pablo dito sa Colossians? Paano ko ba dapat talagang gawin itong Christian living na ito? Sabi ni Pastor ganito, kasi sabi nga ni Paul ganito, itong turo, maliwanag, ang daming verses na pinakita, hindi ko matatakasan, ito talaga yung katotohanan. Think about it. And then sabi rito, the Lord will give you understanding in everything. Ang ibig sabihin nun, you pray so that the Holy Spirit will enlighten you. You will one day see it and say, Eureka! Ito pala yung sinasabi ni Pastor. Ito pala ang ibig sabihin nun. And then, pray na itong mga katotohanan ito will become so real in your life and in my life, yan na ang mag-iimpluwensya ng

think about these things, the Lord will more and more enlighten us. Let's come before the Lord in prayer. Dear God, thank you. Salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa akin to share these truths. Lord, ang prayer po namin, tulungan niyo po kami na hindi lang ito magandang aral. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa aming isipan, ma-experience itong reality nitong mga bagay na to na nasa amin na dahil kay Kristo. Itong kami ay namatay na kasama ni Kristo, nalibing na, nabuhay muli dahil kay Kristo. Maintindihan namin, Panginoon, kung anong ibig sabihin ng mga to at ma-experience namin ang reality nitong mga katotohanan ito sa aming mga buhay. Lord, please forgive us dahil kulang na kulang ang meditation namin patungkol sa mga bagay na ito. Patawarin niyo po kami at tulungan niyo po kaming lumakad ayon sa inyong kalooban in a more biblical way. Lord, maawa po kayo sa amin, for apart from you, we can do nothing. Ito po ang dalangin namin through Jesus our Savior. Amen.

0: Kung gusto nating mamuhay ng tama sa ating Christian life, kailangang gumawa at magsikap tayo sa tulong ng Diyos. Huwag lamang tayong tapat sa mga espiritual na disiplina. Kung hindi, dapat tutukan natin si Kristo mismo kung sino siya. Alamin natin, intindihin natin, namnamin natin ang ating pakikipag-isa kay Kristo, na tayo ay konektado na sa Kanya, na Siya ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya na. Lahat ng nangyari kay Kristo ay nangyari na rin sa mga nanampalataya sa Kanya. Diyan po nagwawakas ang mensaheng A More Biblical Approach to Christian Living.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang Siya Kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong Siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang Kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng Kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan

0: ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 5 sa buwan ng Oktubre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, prosecution aalisin na ang bribery charge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Impeachment court posibleng maglabas ng desisyon sa kaso ng Vice Presidente sa katapusan ng Nobyembre ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. At sa kalakalan, exports ng Pilipinas umabot sa record high nitong Agosto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hindi na iyaharap ng House Prosecution Panel ang bribery article laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, sapat na ang mga ebidensyang naihanda para sa tatlo pang articles of impeachment. Layunin anya nitong mapabilis ang paglilitis at maiwasang umabot ito sa susunod na taon. Ang bribery article ay may kaugnayan sa alegasyong panunuhin sa mga opisyal ng Department of Education noong kalihim pa si Duterte Carpio ng DepEd mula 2022 hanggang 2024. Iginit ni Chua na hindi dahil sa mahina ang ebidensya kaya hindi na nila iyaharap ang naturang artikulo. Sinabi naman ng prosecution panel na formal nilang ilalahad ang kanilang posisyon sa Senate Impeachment Court ngayon. Samantala, sinabi ng Malacañang na nirerespeto nito ang desisyon ng prosecution, ngunit dapat umanong malaman ng publiko ang buong katotohanan sa alegasyon ng panunuhol.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Mga bank at tax record ilalatag naman para suportahan ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Inaasang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang bank at tax records para patunayan ang sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes patungkol sa umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, sinabi ni Private Prosecutor at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa whole day proceedings pangunahin sa prosecution's witnesses mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, banks and financial institutions at Bureau of Internal Revenue. Sabi ni Tolosa, aabangan dito ang mga sinabi ni Trillanes sa kanyang press conference na umano'y may time deposit in local currency at US dollars si BP Sara noong 2007 at 2008 na hindi deklarado sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Makikita rin niya sa records kung ito ang mga financial transactions ay magtutugma sa mga narinig sa dating senador. Binanggit din anya ni Trillanes ang umano'y nagpadala ang Chinese government at Chinese companies ng kabuuang 319 million sa Cali 88, isang business entity bahagyang pag-aari ni Carpio, at nag-donate ng 150 million sa Tapang at Malasakit Foundation ni VP Sara. Gayun din anya ang umano'y tumanggap ang pangalawang pangulo ng kabuang 181 million mula sa suspected drug lord na si Sammy Uy. Sa nakaraang House hearing sa impeachment complaints laban kay BP Sara, 19 na bank transactions ang kinumpirma ng AMLAC ang iniuugnay ni Trillanes kay BP Sara. Eddie Galvez, FEBC Network News, Quezon City.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay pa rin balita, posibleng matapos ang impeachment trial at magkaroon ng hatol sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kalagitnaan hanggang sa huling bahagi ng Nobyembre. Ito ang personal na pagtataya ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian na nagsabing maaring kailanganin pa ng impeachment court ang 30 hanggang 45 calendar days para matapos ang paglilitis. Ayon kay Gatchalian, isa sa makaapekto sa schedule ang 2 linggong break ng Senado sa huling bahagi ng Oktubre. Layunin niya ng impeachment court na matapos ang proceedings bago magpasko, ngunit maaari itong matapos ng mas maaga dahil bumilis ang takbo ng paglilitis. Sinabi ni Gatchalian na nabawasan ang mga testigong iyaharap at naglaan din ang impeachment court ng mas mahabang oras para sa mga pagdinig. Kasalukuyang tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Gayunman, binigyang diin ni Gatchalian na personal na pagtaya lamang niya ang posibilidad na magkaroon ng hatol sa Nobyembre at maari pa itong magbago depende sa takbo ng paglilitis.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Draft ng super typhoon na may international name na Choy Juan ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Namataan kaninang alas 3 ng madaling araw ng pag-asa ang super typhoon Choy Juan, 2,605 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 195 kilometers per hour malapit sa gitna at bugbugso na hanggang 240 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo pahilaga sa bilis na 20 kilometro kada oras. Ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot ng trough ng bagyong Choy Juan. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 33.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:43 ng dapit hapon.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Exports ng Pilipinas umabot sa record high nitong Agosto. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
1: Umabot sa $9.11 billion ang merchandise exports ng Pilipinas noong Agosto, mas mataas ng 27.8% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ito na ang pinakamataas na antas ng exports ng bansa sa loob ng 35 taon, habang umabot naman sa $64.4 billion ang kabuuang exports mula Enero hanggang Agosto. Pangunahing nag-ambag sa paglago ang electronic products na nagkakahalaga ng $6.20 billion o 68.1% ng kabuuang exports noong Agosto. Nanatili naman pinakamalaking export market ng Pilipinas ang United States na bumili ng $2.17 billion na halaga ng mga produkto mula sa bansa. Sa iba pang balita, pinalawak ng Department of Agriculture o DA ang rice storage at cold storage facilities para mapanatili ang supply ng pagkain sakaling magkaroon ng malawakang epekto ang El Nino. Ayon sa DA, nasa 365 na ang aktibong bodega ng National Food Authority o NFA mula sa dating nasa 300, habang isinasagawa rin ang cloud seeding sa mga lugar na nakakaranas ng tagtuyot. Nagbabala naman ng pag-asa na maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o Hunyo kung saan nasa 40 probinsya ang posibleng makaranas ng below normal rainfall. Gayunman, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahang bababa pa rin ang kabuuang produksyon ng agrikultura kahit may mga hakbang ang pamahalaan para mabawasan ang epekto nito. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 74 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 12 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 2 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 71 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw infographic tungkol sa di umano'y suspensyon ng klase ngayong Teacher's Day, fake news, no contact apprehension policy muling magbabalik ngayong araw sa ilang bahagi ng Metro Manila. At sa palakasan Asian Games sa Nagoya, Japan, nagtapos na Team Philippines nag-uwi ng 29 na medalya.
0: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Walang nationwide suspension ng klase ngayong araw ng Lunes, Oktubre 5, sa kabila ng kumalat na Peking infographic na nagsasabing suspindido ang klase sa buong bansa dahil sa selebrasyon ng Teacher's Day. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO at Department of Education o DepEd, walang naturang nationwide suspension ngayong October 5. Gayunman, may ilang lokalidad at mga paaralan ang nagpatupad ng sariling class suspension. Sa Laguna, suspendido ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan habang mga administrator ng pribadong paaralan ang magpapasya. Walang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Negros Occidental at Basilan habang suspendido ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa Negros Oriental. Wala ring klase sa pampublikong elementarya at high school sa Butuan City at sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Lebac, Sultan Kudarat. Sa Bawan, Rosario at San Juan, Batangas, walang face-to-face classes at ipatutupad ang alternative blended o modular distance learning. Sa Zamboanga City, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil naman sa mataas na heat index.
0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines na itaas sa 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga guro, dagdagan ng allowance at palakihin ang pondo para sa edukasyon. Nagsagawa ng protesta ang grupo at iba pang education workers kahapon o isang araw bago ang World Teachers Day. Hiniling din ng ACT na itaas sa 5,000 pesos ang Personal Economic Relief Allowance o pera mula sa kasalukuyan kuyang 2,000 pesos. Nanawagan din ng grupo ng pondong katumbas ng 6% ng gross domestic product para sa edukasyon upang matugunan anila ang kakulangan sa mga guro, pasilidad at iba pang pangangailangan sa mga paaralan. Nagkaroon ng tensyon sa protesta ng harangin at itulak pabalik ng mga tauhan ng seguridad ng ilang demonstrators sa Malacañang Complex. Ayon sa ACT, 16 na mga guro at estudyante ang nasugatan sa dispersal. Inanunsyo ng grupo na magsasagawa pa sila ng pagkilos patungong Mendiola ngayong araw kasabay ng World Teachers Day.
0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Sa iba pang tampok na balita, muling sisimulan ngayong araw, Oktubre 5, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Gayon din sa Paranaque at Muntinlupa, gagamit ang mga lungsod ng CCTV, digital camera at iba pang teknolohiya para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko sa halip na umasa lamang sa mga enforcer sa kalsada. Alinsunod sa Metro Manila Traffic Code of 2023, sasailalim sa iisang pamantayan ng multa ang mga mahuhuling motorista. Inanunsyo naman ang alkalde ng Valenzuela City na hindi muna nila isa sa katuparan ng NCAP dahil maraming roadworks sa lungsod. Mari namang tignan ang mga abiso ng paglabag sa online portal ng kani-kanilang LGU, kaya ay sa eGov.ph Super App sa MMDA NCAP Service. Mari ring magbayad ng multa at magsumite online ng protesta ang mga motorista na naniniwalang nagkamali ang pagkakahuli sa kanila.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, isang pamilyang lumad nangangamba sa relokasyon kaugnay ng pagtatayo ng Bukidnon Airport. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
4: Nangangamba sa kakulangan ng tubig, kuryente at kabuhayan ang mahigit 100 pamilyang lumad na inilipat dahil sa itinatayong Bukidnon Airport sa Don Carlos, Bukidnon. Ayon sa mga residente, malayo rin ang paaralan at nawalan sila ng lupang sinasaka. Target buksan ng paliparan sa 2027. Samantala, nasa kustudiya na ng Bureau of Immigration ang 244 na dayuhang naaresto sa umano'y scam hub sa Zamboanga, Sibugay. Karamihan sa kanila ay mga Chinese national. Ayon sa BI, ibeberipika muna ang kanilang pagkakakilanlan bago isailalim sa inquest at deportation proceedings. Iniimbestigahan din ng NBI kung may mga biktima ng illegal recruitment sa mga naaresto. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagkamatay ng isang Philippine Eagle na natagpuan na malapit sa poste ng kuryente sa barangay Ginabalan sa Lay, Misamis Oriental. Natagpuan ng labi ng agila noong Oktubre 1. May mga markang tila paso sa mga paan nito pero wala umanong nakitang sugat sa katawan. Posibleng nakuryente ito ngunit hinihintay pa ang resulta ng necropsy para matukoy ang sanhi ng pagkasawi. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Formal nang nagtapos ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan matapos ang 16 na araw na kompetisyon. Pinangunahan ni double taekwondo medalist Jeus Gabriel Derrick Ayape ang delegasyon ng Pilipinas sa closing ceremony. Nagtapos ang Team Pilipinas na may 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tansong medalya. Samantala, sa Doha, Qatar ang susunod na pagdarausan ng Asian Games sa taong 2030.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nabigo si Elena Rybakina sa kanyang unang laro bilang world number 1 matapos talunin ni Alina Charayeva ng Armenia sa second round ng China Open. Tinalo ni Charayeva si Rybakina 3-6, 6-4, 6-3 matapos makabawi mula sa pagkatalo sa unang set. Si Charayeva, world number 18, ang pinaka mababang ranked na manlalarong nakagawa nito laban sa world number 1 sa kasaysayan ng WTA rankings. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw. Mga miyembro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament nanumpa na sa harap ng Supreme Court. Environmental group na nawagan ng wastong pamamahala at pagtitipid sa tubig sa banta ng Super El Nino. At sa ibayong dagat, Israel nagsagawa ng airstrike laban sa senior Hamas leader sa Gaza.
0: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. pangunahing balita.
2: Nanumpa sa harap ng Supreme Court ang mga bagong halal na miyembro ng Bangsamoro Parliament matapos ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinangunahan ni Supreme Court Associate Justice Japardi Maampao ang oath-taking nitong Sabado sa Anbang Session Hall ng Korte Suprema sa Maynila. Ayon kay Interim Chief Minister Abdul Raof Macacua, layunin ng bagong parliament na palakasin ang mga institusyon, ipagpatuloy ang mga nakamit na proseso ng kapayapaan at isulong ang kaunlaran sa rehiyon. Idinaos ang unang parliamentary elections itong Setyembre 14 na nagtala ng 84.34% na voter turnout. May 80 pwesto ang parlamento, 40 party list representatives, 32 na district representatives at 8 sectoral representatives. Uupo sa pwesto ang mga bagong halal na miyembro mula Oktubre 30 at pipili ng chief minister ng BARM. 5 taon ang kanilang termino o hanggang June 30, 2031.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, hinimok ng environmental group na Eco-Waste Coalition ng pamahalaan at mga komunidad na magpatupad ng maagang pagpaplano at pagtitipid ng tubig kaugnay ng inaasahang Super El Nino. Ayon kay Eco-Waste Coalition Program Manager Joe V. Benoza, kailangang imapa o planuhin ang mga pinagkukunan ng tubig at tansyahin ang supply kumpara sa pangangailangan ng mga kabahayan, industriya at agrikultura. Iminungkahi ni Benoza ang pagbuo ng mga rainwater harvesting system sa mga komunidad at kung maaari-anya sa mga kabahayan bilang dagdag na supply ng tubig. Hinimok din niya ang mga lokal na pamahalaan na paghandaan ang posibleng water rationing lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa tubig. Sa halip na mag-imbak ng maraming bottled water, iminungkahi ni Benoza ang paggamit ng reusable containers at pagpapalakas ng water refilling systems upang makatulong din sa pagbawas ng plastic waste. Samantala, sinabi ng Malacañang na dapat maghanda ang publiko, ngunit iwasan ang panic buying at labis na pag-iimbak ng bottled water dahil wala pang ulat ng kakulangan sa supply nito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na ulat, nagkaloob na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 745 million pesos na humanitarian assistance sa mga lugar na apektado ng tagtuyot at El Nino. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, kabilang sa ayuda ang family food packs at emergency cash assistance para sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng tulong ang Cagayan, Isabela, Dinagat Islands, Northern Samar, Mountain Province, Camarines Norte at Catanduanes. Patuloy rin ang DSWD sa pag-iimbak at pagde-deploy ng mga food pack, water trucks at water filtration equipment sa mga lugar na nangangailangan ng supply ng tubig. Hinihikayat naman ang mga komunidad na magtayo ng maliliit na imbakan ng tubig at magtanim ng climate-resilient crops. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasahang lalakas ang El Nino sa Very Strong o Super El Nino at magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027.
0: Bagong araw, balita.
2: Nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza laban sa senior Hamas leader na si Ali al-Amoudi. Ayon sa mga lokal na opisyal, 5 ang nasawi kabilang ang 2 babae. Patuloy pang inaalam kung kasama rito si al-Amoudi. Isinagawa ang pag-atake sa anibersaryo ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, 2023.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nanawagan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ng makatarungang negosasyon bilang daan tungo sa pagwawakas ng digmaan. Anya, hindi makapagdudulot ng solusyon ang paggamit ng pwersang militar o pagpapataw ng panibagong parusa. Samantala, tinamaan ng hindi pa natutukoy na bagay ang isang tanker sa Strait of Hormuz. Ligtas naman ang mga tripulante at walang naitalang oil spill.
0: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa Zacarias, Kabanatang 7, Talatang 9. Pairali ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 5 sa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:55.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Pakiramdam mo ba'y palagi kang pagod kahit ilang long weekends pa ang magdaan sa tuwing oras na ng pagpasok sa trabaho, palaging mababa ang energy mo? May mga umiinom ng iba't ibang bitamina para lumakas ang kanilang katawan at resistensya. May mga nage-exercise naman at kumakain ng masusustansya para pataasin ang kanilang energy. Ang iba naman, sapat na tulog ang kailangan para palagi silang alerto at masigla. Ano nga ba ang susi ng masigla at malakas na pagtatrabaho at paggawa? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso.

Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes. Oktubre 5 to 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita Migo Dave Pestanyo. Sa aton balita lokal, mga nagdaog sa Mindanao Wide Robotics Competition ginkilala. LGU Coronadal nagapanawagan sang isa ka hinlo malakag organisado nga palengke. MCDC Surala naghiwat sang community outreach program. Lalaki arestado sa by-bust operation sa Banwas sang Pulumulok, ginasuspetsahan na marijuana na kumpiskar. Lake Cebu highlights sa October issues sang Cebu Pacific Magazine. Community Pet Wellness Drive ginhiwat sa Barangay San Isidro Coronadal. DENR 12 ginapabakod ang koordinasyon para sa Buayan Malungon River Basin. 121 ka institusyon sa Soxergen ginkilala sa Healthy Settings Recognition. PCRP ginpabakod ang pagplano para sa mas pag-on nga Malungon. BGC padayon ang konsultasyon sa mga partido Bangsamoro. Sa aton balita nasyonal, revocation sang driver's license, penalidad sa mga pedestrian-related incidents suno sa LTO. Storage facilities para sa food supply sa pungsod, dugangan sang DA bangod sa posibleng epekto sang El Nino. Mga mamalidha sa Visayas, ginapangitaan ang NGCP kag DOE kung ano ang ila solusyon sa power crisis sa Visayas. Sa aton balita sa luwas ang pungsod, North Korea naghiwat sunupas ang intermediate range strategic missile drill. Mga Pilipino sa Southern California, ginapahalong bangod sa grabe nga heat wave. US kag Australia, ginpasirado na ang mga diplomatic facilities sa Brazil bag-o ang piniliay. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita Lokal
2: DXKI Balita.
0: Ginkilala ang mga pamatanon nga nagdaog sa First Mayor Erlinda Araquil Mindanao Wide Robotics Competition nga ginhiwat Oktubre at 3 tub-tub a 4 sa Gaysano Grand Mall Coronadal. Nag-intra sa kompetisyon ang mga kabataan halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Mindanao. Ginasulayan ang ila ikasarang sa pagdisenyo, pagprograma kag pagpagana sang mga robot sa nagkalain-lain nga kategorya kapareho sang line following sa robot, sumobot kag battle bots. Lakip sa mga nagdaog ang Ichisibs isip kampiyon sa line following Baller Bonya sa soccer bot, bot Shimopa sa 1kg sumobot auto, Quantum X Quantum Boys sa 3kg Somo kag

PickleBot, prototype first TG sa BattleBots. Nakabaton man sang espesyal nga pagkilala ang PickleBot prototype first TG isip best robot design kag best performance. Tinutuyo sang kompetisyon nga mabansay ang kabataan sa siyensya, teknolohiya, inobasyon kag makita ang ila potensyal sa pagkrear sang makabag-o nga teknolohiya. Samtang nagapanawagan si City Mayor Erlinda Arakil sa mga vendor nga ipabilin ang isa ka limpyo, malakag organisado ang Coronadal City Public Market sa iya mensahe sa pagbukas sang Palengke Festival sang Oktubre 1. Ginhiwat ni Arakil ang ngahalimbawa o ginpahayag ni Arakil ang ngahalimbawa ang Surala Molengke nga suno pa na pabilin ang moderno limpyo kag mahapsay nga palibot sang palengke. Suno pa sa alkalde, kung nahimo ini sang Surala, pwede man ini mahimo sang Coronadal. Ginpahayag man ni Arakil nga umpisa pa lamang ang pagbag-o sang pampubliko nga palengke sa idalom sang iya administrasyon kag ekspektaran ang iban pang development nga makabulig sa mga vendor. Ginhatagan man niya pagtagad nga ang palengke itsura sang syudad. Rason nga kinahanglan ini atipanon tagpadayon nga pauswagon. Ginawhag man niya ang mga vendor nga makigbuylog kag suportahan ang mga plano kag proyekto sang lokal nga gobyerno para sa ikaayo sang ila panginabuhian. Sa dugang pa nga balita lokal, naghiwat sang Community Outreach Program ang Municipal Cooperative Development Council o ang MCDC Surala adlaw sang Biyernes sa IP Village, Sitio Lamlaho, Barangay Kanahay kabahin sang 2026 Cooperative Month Celebration. Ginhiwat ang aktibidad sa pagpakigbuylog sang local government unit sang Surala paagi sa Office of the Municipal Agriculturist. Kabugusan nga 150 ka pamilya ang nakabaton sang food packs, hygiene kits kag packed lunch samtang 45 naman ka senior citizens ang nahatagan sang habol kag pagkaon. Samtang 80 ka bata ang nakabaton sang loot bags, pagkaon, ice cream kag milk bars. Lakip man sa programa ang helikoton para sa kinaiyahan kag pang agrikultura. Nagtanom sang tig 50 ka seedling sang langka kaguyabano samtang na nagtagman sang isa ka gatos ka seedling sang lubi kag 150 ka pakete sang seedling sang gulay para makabulig sa food production kag panginabuhian sang komunidad. Kintambungan ang aktibidad nanday Mayor Pedro Matinong Jr., Vice Mayor Harold Islabon, kag Committee Chairman on Cooperative Councilor Henry Islabon o Henry Islabon. Tinutuyo sang programa nga mapakita ang papel sang mga kooperatiba sa pagbulig sa komunidad, pagsuporta sa agrikultura kag pagpaayo sang sitwasyon o kon kahimtangan sang mga residente. Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang isa ka lalaki matapos kinhiwat ang by-bust operation sang mga katapos sang Pulumulok Municipal Police Station sa Purok Masikap, Sanchez Subdivision, Barangay Poblasyon sa nasambit nga Banwa adlaw sang Sabado. Sa operasyon na kumpiskar, halin sa suspect ang pila ka transparent plastic bags
nga may sulod-sunod pa sang ginpamalanga dahon sang marijuana, lakip ang marked money nga gingamit sa bypass operation kag iban pa nga ebidensya. Ginhiwat sa lugar ang inventaryo, pagmarka kag dokumentasyon sang mga nakumpiskar nga ebidensya sa presensya sang ginakinhanglan nga saksi. Gindala naman ang suspect sa Pulumulok Municipal Police Station para sa nagakaigo nga pagkustudiya kag disposisyon, samtang isumiter sa South Cotabato Provincial Forensic Unit ang ginapatihan nga illegal nga droga para sa laboratory examination. Ginapreparar na ang kaso pagbayular sa Section 5 kag 11 Article 2 sang Republic Act number 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect. Gin-highlight ang Lake Cebu sa October 2026 issue sang Smile na isa ka in-flight magazine sang Cebu Pacific. Sa isa ka feature nga nagpresentar sa mga talan-awon pagkaon, kultura kag iban pa nga pwede ma-experyensyahan sa Lake Cebu isip isa ka destinasyon. Lakip sa highlight sa feature ang Lake Cebu ang Majestic Seven Falls kag Lotus Flower Garden na nagapakita sang nagkalain-lain nga natural nga talan-awon sa lugar. Gin-highlight man ang mga pagkaon nga pwede masulayan kag ang kultura kag tradisyon sa mga Tiboli isip identifikasyon sang komunidad. Sa pagka-highlight sang Lake Cebu sa Smile, napakilala sa mga manugbasa sang publikasyon ang South Cotabato isip isa ka destinasyon nga nagatanyag sang manggaranon sining kinaiyahan, kultura kag lokal nga pagkaon. Ang Lake Cebu isa sa mga nagapangunang destinasyon panturismo sa South Cotabato kag kabahin sang tourism circuit sang Sacsurgeon.

Ginpatigayon ang Community Pet Wellness Drive adlaw sang Domingo sa Barangay San Isidro. Siyudad sang Jensan, isip kabahin sang pag-celebrar sang pinakaunang Animal Welfare Week sa siyudad. Ginpangunahan ini sang A Heart for Paws Jensan sa pakigbuylog sang LGU Jensan City Veterinarian's Office. Balita! Kag-iban pa nga kabulig nga organisasyon. Lakip sa mga serbisyo nga gintanyag ang libre nga bakuna kontra rabies, deworming, konsultasyon, kag basic grooming para sa mga ginaatipan nga sapat. Ginpatigayon man ang educational pet training. Agod nga madugangan ang ihibalo sang mga fur parent angot sa husto nga pag atipan kag responsableng pet ownership. Tinutuyo sang aktibidad nga mapalapit sa komunidad ang mga serbisyo para sa ikaayong lawas ang mga ginaatipan nga sapat kag padayon nga madaso ang mga kinamatarong man sini. Alas 7:35. Ginaduso sang Department of Environment and Natural Resources o kung DENR 12 ang mas ligon nga pagbinuligay para sa pagproteher kag pagdumalas ang Buayan Malungon River Basin. Ginhiwat ang River Basin Summit sa Avior Hotel, siyudad sang Jensen nga gintambungan sang mga katapos sang River Basin Coordinating Office, Buayan Malungon River Basin Council, National Government Agencies, lokal nga gobyerno, NGOs, kag iban pa nga stakeholders. Gintalakay sa summit ang mga kasamtangan nga programa kag proyekto para sa River Basin, lakip ang climate change adaptation, disaster risk reduction, riverbank protection, kag water quality monitoring sang Buayan River. Suno kay DENR 12 Assistant Regional Director for Technical Services Engineer Mama Samaon. Importante ang tingob nga paggiho agud nga masabat ang mga hangkat sa river basin kag makakriar sang praktikal kag sustainable nga solusyon. Lakip sa mga ginatumod ang pagkinahanglan sang mas updated nga datos nga o sa sitwasyon sang ekolohikal nga lugar, padayon nga water quality monitoring kag mas pag-on nga preparasyon sa climate change kag kalamidad kag mas maayo nga koordinasyon sa mga ehensya kag stakeholders. Balita!

sa dugang pa nga balita lokal. Ginkilala ang 121 ka pasilidad, workplace, kag learning institution sa Sacsayhuayan Region sa ginhiwat nga Healthy Settings Recognition and Awarding Ceremony sang Department of Health, Center for Health Development Sacsayhuayan o kung DOHCSD Sacsayhuayan. Ginhiwat ang awarding ceremony sa The Farm at Carpenter Hill sa idalom sang tema nga Healthy Settings, Healthy Lives. Sa kabugusan nga awardees, 74 ka pasilidad ang nakabaton sang Red Orchid Award, samtang 19 ka workplaces ang ginkilala sa Healthy Workplace category. Ginkilala man ang 23 ka basic education institutions isip Healthy Learning Institution kag 5 ka higher education institutions sa ila kategorya. Ginpangunahan ang paghatag sang mga plaque of recognition kag certificate. Nanday DOH Central Office, Health Promotion Officer 2 sang Health Promotion Bureau, Corinne Amber Garcia, OIC Director 3 Dr. Fatima Andy Emban, Medical Officer 4 Maria Vivian Cispenye, Kagaanay Non-Communicable Diseases Head Dr. Adimelka Gangoso. Sakop sang mga pagkilala o paghatag pagkilala ang mga institusyon nga nagpatuman sang health promoting practices sa ila pasilidad, workplace, kag learning environment.

0: Padayon ang istoryahan na isang Barm Grand Coalition o kon BGC sa mga nagapanguna nga partido pampolitika kag stakeholder isip pagpreparar sa pagkriar sang unang mga napili sa gobyerno Bangsamoro. Sa mga nagligad nga adlaw, nakigsinapol ang BGC sa liderato sang United Bangsamoro Justice Party o kon UBJP kag Bangsamoro Federalist Party o BFP. Kag ang mga opisyal sang Moro National Liberation Front o MNLF. Suno sa BGC, wala pa sini nakumpleto ang proseso sang dialogo kag konsultasyon kag wala pa sini napirmahan ang kasugtanan sa koalisyon sa bisan anuman nga partido o kon mga partido. Pinpahayag sang grupo nga ang bisan anuman nga desisyon angot sa pag-criar sang gobyerno dapat mag-agi sa isa ka mahinalungon nga konsultasyon kag mahinungdanon nga dialogo samtang ginalantaw ang ikaayos sang pumuluyo nga Bangsamoro. Magapadayon man ang pagpakigangot sang BGC sa mga partido pampolitika kag iban pang stakeholder sa mga masunod nga adlaw. Suno pa sa koalisyon, formal lamang ini nga i-anunsyo ang desisyon kung matapos o kung makumpleto ang mga konsultasyon kag makakriar sang isa ka kolektibo nga posisyon sang liderato. Kung sa diin, mangin isa ini ka importante nga pagsulundan para sa konsensus sa proseso sang paghimo sang desisyon.
1: Balita Nasyonal.
0: Ginanunsyar sang Land Transportation Office o kon LTO ang revocation sang driver's license isip pinalidad sa mga pedestrian-related incidents. Apang ginpaathag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao nga ang mga insidente mag-aagi pa sa mag-aagi pa sa maid-id nga investigasyon kag pag-usisa sa kabugusan nga natabuan test dugangan ang pinalidad. Sa bag-o nga memorandum sang LTO, ginapaimbestigaran ang tanan nga mga insidente nga naimbolbar ang pedestrian na napilasan o ko na napatay. Kung mapamatud-an, i-revoke ang lisensya sang driver. Ginpahayag man nila kanilaw nga ang bag-o nga pagsulundan, hindi lang para solusyonan ang insidente sa pedestrian lane kundi para mapasanyugman ang safety sa mga motorista. Alas 7:46. Yara sa proseso sang pagdugang sang mga storage facilities ang Department of Agriculture o DA isip preparasyon sa posibleng epekto sang Super El Nino sa sektor sang agrikultura. May 365 ka warehouses nga ginagamit ang ahensya sa subong agud nga mabutangan sang bugas, karne kag utanon kag may mga idugang pa nga pasilidad agud nga marespondihan ang food supply disruption suno kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Bangod sa epekto sang Super El Nino, mag-adoptar sang scientific approach ang DA agud nga mapahaganhagan ang epekto sang tuman kainit nga panahon sa agrikultura. Pahayag man ni Laurel nga ginalantaw sang ahensya ang worst case scenario sang Super El Nino gani nagapreparar sila sa pagresponde sa nasambit nga problema. K.I. Balita. Sa ulihin nga balita nasyonal, ginapangitaan sang mga mamalidha sa Visayas ang energy officials kag National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sang konkreto nga timeline sa long-term kagilayon nga grid solution sa krisis sang kuryente sa rehiyon. Sa tion sang joint congressional hearing, ginpamangkot ni House Deputy Majority Leader kag Representative Julien Baronda ang NGCP executive sa timeline sang Mindoro Panay Interconnection Project. Ini ang ginakabig nga crucial link agud madala ang kuryente halin sa Luzon grid pakadto sa isla sang Panay kag mangin permanente na nga solusyon sa nagabalik-balik nga o nagaliwat-liwat nga brownout. Isip sabat ginabulubanta sang NGCP officials nga mangin operational ini sa 26 matapos ang pagkumpleto sang Batangas Mindoro stages sa tunga-tunga sang 2028 kag 2030. Una nang ginsiling sang NGCP nga ang target completion sini sa 2040 apang mahimo pang matimprano kun matapos gilayon ang proyekto. Apang agud nga gilayon nga masabat ang problema sa kakulangan sang kuryente, ginpahayag ni Baronda nga dapat may immediate short-term solutions man ang DOE kapareho sang battery energy storage systems kag power barges. Ginkumpirmar naman sang NGCP nga napasa na ang aplikasyon sa Energy Regulation o Energy Regulatory Commission kaginalauman nga may initial nga pag-online sang supply subong Oktubre. Ginapangayo man sang House Committees on Energy, Legislative Franchises and Visayas Development ang ERC reports sa dululungan nga outages sang anom ka regional power plants na ginakabig nagapalala sang power situation.
1: Balita sa luwasang pungso.

naghiwat suno pa ang North Korea sang isa ka intermediate range strategic missile drill adlaw sang Sabado nga ginpangunahan sang leader sini nga si Kim Jong-un. Ginhiwat ang missile drill sang Sabado halin sa sidlangan nga bahin sang North Korea nga naigo. Nag-igo sa target nga 1,000 kilometros na kalayoon sa kadagatan sang sidlangan nga bahin sang Pungsod. Tinutuyo sang nasambit nga intermediate range strategic missile nga bansayon ang trained troops nga mag operate sang hypersonic strategic weapon system kag susihon kun epektibo ini isip pamahog batok sa posible nga pag-atake. Ang nasambit nga intermediate range strategic missile drill isa ka pinakabag-o nga serye sang weapon testing sang North Korea subong nga tuig. Ginhiwat ini samtang nagagrabi ang tensyon sa Korean Peninsula bangod sa pagsigabong sang landmine sa Demilitarized Zone o kon DMZ sang nagligad nga bulan maging kapila sang pila ka sundalo nga South Korean. Ginapahalong sang Philippine Consulate General sa Los Angeles ang komunidad sang mga Pilipino sa Southern California bangod sa hana kag grabing epekto sang heat wave nga nagadala sang tuman kataas nga temperatura sa rehiyon. Suno sa National Weather Service nagpagwa na sang extreme heat warning para sa dako nga bahin sang Los Angeles kag Orange County kung sa diin naglabot sa 102 to 107 degrees Fahrenheit ang kainiton sang lugar sa pagtakop sang semana. Bangod sinigin, lagayan sang konsulado ang mga Pilipino nga magpabilin hydrated, limitahan lamang ang mga outdoor activity, magpabilin sa mga kulokon air-conditioned nga lugar agud nga malikawan ang sakit nga pwede itugas sang tuman nga kainit. Pwede naman nga magpadulong sa mga pampubliko nga pasilidad kapareho sang mga library o kon senior citizen o senior center ang mga residente nga wala sang aircon sa balay o kon magtawag sa 311 para sa pinakamalapit nga cooling facility. Hugot naman nga ginapanumdom sang otoridad ang publiko nga hindi basta-basta ibilin ang mga bata, mga senior citizen kag mga ginaatipan nga hayop sa sulod sang mga nakaparada nga salakyan bangod mas dasig ang pagtaas ang temperatura sini nga pwede mangin rason sa kamatayon. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginsuspender sang United States ang mga consular service sa Brazil samtang ginpasirado naman sang Australia ang embahada sini. Duwa ka adlaw bag-o ang presidential election para sa seguridad. Suno sa Federal Police ang Brazil, naghiwat sila sang mga preventive search and seizure warrant angot sa mga nabaton nga hana. Batok sa mga diplomatiko nga pasilidad sang US, apang wala man inina sapuan ang mga ebidensya

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan. Welcome sa aton programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus 2DXKI subong October 5, 2026. Thank God it's Monday. Masako-sako gid ang aton weekend. Karelate ka mo? Kami man, no? Sako-sako ang amon nga weekend. Din pa tong Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nangin masako sa higay nga mga aktibidades. But thank God kaya successful gid ang mga buluhaton. Salamat sa Ginoo sa mga higay alumni nga nagbuylog gid para nga matigayon ang ini nga mahinundanon na ministry in training leaders to end gospel poverty. And shout out sa aton iyang mga suki nga mga tagpalamati, mga naka-tune in na